0: pagpapalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Panunong de kalidad at mayangkiyang bulsa, ipilit Metadone. Basta right med, uling burimi, kumayap kayo.
3: Pilip!

Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass, too thick.

0: It is now 9:20 a.m.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Kailangan ko makatiyak bago magkaedad din ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: is the 14th day of November. Oh, sorry, October na pala. October pa lang pala. Year 2026, 9:34 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Mga ka-vibe, sa mga kakabukas pa lang ng radyo, let me give you your morning essential. Let's start with our weather update for today. Ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. But, okay, we have an intertropical convergence zone affecting Visayas, Mindanao, and also we have the northeasterly wind flow affecting northern Luzon. Tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility. Location, it's located at 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 45 kilometers near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Its movement northwestward at the facing of 20 kilometers per hour. All right. Specific forecast for specific province in Visayas, Group of Island, and Mindanao. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms will be experienced because of the intertropical convergence zone. While in Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley will be experiencing partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. This will be caused by the northeasterly wind flow. In Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. This is caused by a localized thunderstorm. Here in Pampanga, we are at 25 degrees Celsius as early as 9:36 in the morning. And we are expecting hot days ahead. Bagamat merong maliit na tsansa o bagyang tsansa ng pag-ulan pag sapit ng dilim, eh magiging mainit ang ating temperatura at panahon hanggang matapos itong linggo na to, ha? So nice, I got it here. Oh, perfect to go out with the fam. Pero paalala lang ka, vibes, kung may plano kang mag-gala-gala sa park, maglibot-libot, magsuot ng damit na presko. Yan. At huwag kakalimutan ng water bottle. So good! So good! But I got it here. Today is the 14th day of October, year 2026. And on this day, October 14, 1943, 83 years ago, si Jose P. Laurel ay pinasinayan or inaugurate bilang Pangulo ng Second Philippine Republic sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Mga ka-vibes, bahagi ito ng ating kasaysayan na hanggang ngayon ay nagtataas pa rin ng mahalagang tanong tungkol sa leadership, patriotism o yung pagiging makabayan at desisyong kailangan gawin sa panahon ng krisis. Noong World War II, nasa ilalim ng kontrol ng bansang Japan ang Pilipinas. Itinatag ang Second Philippine Republic at si Laurel ang naging pangulo nito. Bagamat tinatawag itong isang republika, nananatili ang kapangyarihan ng bansang Japan sa ating bansa. At dito nagiging komplikado ang kwento, ka-vibes. Get this, may mga Pilipinong lumalaban sa mga mananakop habang may iba ay nagsisilbi namang pamahalaan sa umiiral na pagsakop ng Hapon sa bansa natin noon. Sa kaso ni President Laurel, mahalagang maunawaan ang konteksto ng pananakop at ang limitasyong kinahaharap ng pamahalaang ng Pilipinas nung araw. Ito yung nung 1943. May mga tumitingin sa pakikipagtulungan sa mananakop bilang isang taksil. Na brand din siya ng fake president. Mayroon din naman nagsasabi sa gitna ng digmaan, maaaring subukan ng isang leader na gamitin ang limitadong kapangyarihan upang protektahan ang mga mamamayan. So mayroon din naman ibang mga Pilipino at that time, maraming Pilipino rin at that time, na nakikita ang kabayanihan ng ginagawa ni President Jose P. Laurel. Dahil bagkus tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng Hapon, siya ay tumayo, amongst others, na natatakot na pamunuan ng Pilipinas. Tinanggap niya ang hamon na patakbuhin ng bansang Pilipinas sa limitadong kapangyarihan na meron siya. Pero hanggang ngayon, Ang tanong, hanggang saan ba ang pwedeng isakripisyo para sa kapakanan ng nakakararami? At yan ang ating on this day for today, ka-vibes. Isa na ng mga makabuluhang kwentuhan sa mga kaganapan noon na history na ngayon. Yun. Good vibes, Tugtugan. Good vibes, kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station. Kung meron kang music requests, greetings, or anything under the sun that you want to send over to me, well, you can send them over my numbers.
1: So good!
0: 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991. Pinakamadaling paraan para puntahan ang ka-vibe, search mo lang sa iyong Facebook ang GV-991. Siyempre, live din kami sa aming, live broadcast din kami sa aming official website, gvradios.com. At ka-vibes, bisitahin niyo po yan para makita niyo po kung gaano kakintab ang mukha ni DJ Benjamin. Pwede kang makinig dyan ng tugtugan ng GV kahit wala kang access sa radio waves o wala kang radyo. All you need is internet connection. Nasaan ka man sa mundo or kahit nasa outer space ka pa ka-vibes, pwede yan. Intergalactic, basta meron kang internet connection, okay na yan. Ano pang hinihintay mo ka-vibes? Visit our official website, gvradios.com. DJ Benjamin will be back after the short break only here on your number one Good Vibes station. We are GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento.

0: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
1: Huwag ka pumaniwala dyan.
0: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
2: Any objection?
0: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
1: Oy, wait ha.
0: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang takeout!
3: It's 10:20 a.m.
4: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Gutom ka na? Tara, Tapchilog. Sulit na silog with double egg, only rice at only soup. Tapchilog. Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando at Miranda Street, Angeles City.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
8: Let's go.
7: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

10:26 po ang oras sa buong Pilipinas ko vibes. It's the 14th day of October year 2026. Alas 10:26. Ika-14 ng buwan ng Oktubre. Taong 2026. Kavais, maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga mensahe. Ang gaganang request ng ating mga OPM music request, no? Si Gretchen requesting Oxyhina by Dionella. Got you. And lagay natin yan sa ating playlist. OPM, tugtugan muna tayo ka vibes, no? Eh, andito na rin naman yung Oxyhina, dahil meron pa tayong mga naka-line up na mga OPM music sa mga requested nyo. So, keep those requested music coming, tapos lahat yan, gagawa natin ng paraan para ma-play, ha? Over our Facebook page, we have a few messages as well. Shoutouts to Dexter Diesta, Catherine Santos and MC Kale. But before anything else, latag muna tayo ng ating topic, ha? Mga ka-vibes! Sa impeachment trial, o pag dinig ng impeachment trial kahapon, ka-vibes, eh hiniling ng prosecution na iatras na yung tatlong articles of impeachment, ka-vibes. Ang prosecution ang mismong nagsabing iatras na at mag-focus na lang sa unexplained wealth. So yung articles ng grave threat, ano ba yung mga articles na inatras? Apat yan eh, no? Apat. Oh. Tsaka lang, check ko yung akong reference, ah.

0: Oh, ito na nga ang inatras na articles of impeachment ng prosecution. Eh, yung number one, yung article 1, alleged misuse of confidential funds. Ito yung patungkol dun sa paggamit ng confidential funds sa OVP at saka sa DepEd, no? Yung article 3 na alleged bribery, pinapatras din. Concerns allegations of bribery and the procurement irregularities. Eh, hindi na din nila itutuloy. Actually, this article, the prosecutor had not presented this article before the impeachment court. No? Hindi pa natatalakay, no? Pati yung article 4, pinapa-atras na rin ng prosecution. Alleged grave threats and assassination plots. Ito yung sa press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan minura at pinagbantaan niya. Di umano, no? Yung translation ng iba kasi. Yung iba, sinabi, pinagbantaan daw ang Vice Presidente, ang dating House Speaker at ang First Lady. Pero ang sabi naman ng iba, ang argument naman ng defense, eh, it's just her emotions daw. And no real threat was made. Inaatras ngayon ng prosecution yung tatlong article na hinain nila. Pero bago natin husgahan kung tama ba o mali ang desisyon ng prosecution, intindihin muna natin kung bakit may pagtutulang depensa. Dahil ang iniisip natin, kung iaatras ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, di ba mas madali para sa depensa yun dahil hindi na nila kailangan depensahan yung tatlong articles? Eh, teka-teka lang muna. Eh, bakit nga ba umaangal ang depensa? Ang unang reaksyon ng marami, dapat nga matuwa ang defense dahil tatlo sa apat ng articles of impeachment ang binawi. Oh, 'di ba? Mas kaunti na yung kailangan sagutin ni Vice President Sara Duterte. Oh. Pero ayon sa defense, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bakit? No, dahil may mga testimonya at ebidensya na silang ilinatag. Oh, meron na rin na ilinatag ang prosecution tungkol sa ilang allegations katulad ng tatlong binawi na 'yon, no. Ngayon, kung babawiin ang articles na iyon at hindi nabibigyan ng pagkakataon ng depensa na formal na sagutin ng mga batikos sa trial, eh paano nila maipapakita ang sarili nilang version ng pangyayari, di ba? So, doon ang main concern ng depensa kung bakit sinasabi nila na bakit nyo babawiin yung tatlong articles of impeachment pagkatapos nyo buksan, no? Parang you open a can of worms tapos ngayon mag-explain na kami bakit ayaw nyo na pag-usapan, no? So, yun ang nagiging angulo naman ng depensa. So, madaling salita, ang argumento nila ay hindi pwedeng maglahad ng paratang ang prosecution tapos aatras na ito sa paratang na iyon. Mawawala na rin yung pagkakataon ng depensa na sagutin yung mga paratang na ipinaratang sa kanila. Kaya ang tanong natin ngayon, ka-vibes, kapag binawi na ang isang charge, dapat bang tapos na rin ang usapan tungkol dito? O dapat tapos na ang usapan sa loob ng korte? O dapat bang bigyan pa rin ng pagkakataon ng defense sagutin ang ebidensyang naiharap na laban sa kanila? Yan po ang ating magiging sentro ng usapan ngayon, ka-vibes. So tingin mo, ka-vibes, sa iyong sariling opinion para sa ating survey says question. Survey says, para sa iyo, ka-vibes, pabor ka ba na bawiin ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice President Sara Duterte? Ikaw ba, ka-vibes, pabor ka ba sa akbang ng prosecution na bawiin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Para sa inyong opinion, ka-vibes, pwede ka mag-text sa 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. O, pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page katulad ni Dexter Diesta, no? Sabi niya, kunan mo ng pick ng O-Side Mafia. Yan ang request niya. Sabi naman ni Catherine Santos, sending us a message via Facebook as well. Good morning, Sir DJ Benjamin. Para sa akin, iba kasi yung pananaw ng mga tao noon. Madaming handang manindigan at magbawis ng buhay para sa kabubuti ng bayan o ng ating bansa. Ngayon, puro pera na lang kasi ang intensyon ng mga namamahala sa bansa. Puro kurakot at madudumi ang mga buhaya. Gising Pilipinas, sabi ni Catherine Santos. Pakiplay naman po ng Tibok ni Earl Agustin.
1: Eyes on every single day, week, year, everyone wondering.
0: Mikael sending us a message via Facebook as well.

Si Benjamin, nabasa mo na ba o napanood mo ng pag-withdraw ng prosecutor sa artikulong impeachment articles yung tatlo? Oo, nabasa ko na nga eh. O ngayon nga, umaalma ang depensa. Teka lang, bakit nyo babawiin? Marami tayong mga kababayan na nalilito. Ano? Nababasa ko sa mga comments nila. Sabi nila, ang angulo eh, dapat lang bawiin hindi naman totoo yung mga paratang. Meron din mga nagsasabi na, ba't binawi? Dapat pag-usapan. No? Pero actually ha, tutol ang depensa dito, ka-vibes ha. Tutol ang depensa na bawiin ng prosecution yung mga hinain na articles of impeachment. Dahil sa kanilang argumento, parang binigyan nyo kami ng paratang tapos hindi nyo kami bibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag. Ngayon, sasabihin na mag-focus na lang daw sa pinakamatibay na ebidensya of article of impeachment, yung unexplained wealth. Anong reaction mo dito ka, Vibes? Ikaw, pabor ka ba na bawiin? O dapat lang magpaliwanag ang vice presidente? Bigyan siya ng pagkakataon magpaliwanag doon sa mga articles of impeachment na binabawi ng prosecution. I would love to hear it from you guys. Let's make this program interactive. Just send me a message. Anything under the sun that you want to send over to me, send it to our SMS line through our Facebook page. And ka-vibes, shoutouts din pala sa mga ka-vibes natin nakikinig sa GV99.1 over our official website, gvradios.com. Happy, happy listening to all. Ayun, magbabalik tugtugan tayo ka-vibes. Sa OPM po ang magiging tema ng pangalawang oras natin dito sa ating programang Brunch Take. So, keep those messages coming and I'll be back as soon as the next break is over. 10:36 ang po ang oras na sa buong Pilipinas. Kayo po yung nakatutok sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Get ready for holiday cheers for Christmas is better this year. This is GV99.1 wishing a better Christmas for everyone.
2: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: On the background, we have Siddhartha, a Gen Z singer-songwriter and a rising singer dito sa ating OPM Scene Ka Vibes. Check her out. Oh. Ang ganda ng mga sulat niyang kanta. Tsaka marami siyang collab ngayon. Ha? This song is about liking someone who doesn't like him. Pag yung crush mo, hindi ka crush. Naku, tila tala. Oh. Ang ganda pagmasdan sa malayo pero alam mong hinding-hindi mo mahahawakan. No? Parang aray ko. Well, thank you very much for sending in your mga message, mga ka-vibes, via text message and via SMS. Ang ating katanungan ngayon, ka-vibes, pabor ka ba na bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment? O dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte ipaliwanag ang kanyang panig? Ben Carlos sending us a message via Facebook. Anong reaction mo dito, ka-vibes? Sabi ni Bien, we the Filipinos want to hear defense and witnesses. So, yung mga Pinoy daw, eh, mas gustong marinig yung sasabihing depensa ng ating Vice Presidente. No? Sabi naman ni 2372, ang kanya namang mensahe ay pa-shoutout daw. Oh. Ang haba, Ramsey Alvarez Cruz at kay Rio Manalo Benko. Yan. Kay Renzi Miklat, yan. Birthday po nila. Ando, ang dami nagba-birthday ah. Oh, again, kay Alvarez Cruz, James Ramsey, kay Rio Manalo Benko, Renzi Miklat, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: O yan, ilan sila nagba-birthday? Tatlo, apat. O, sagot ng isang alak, pulutan. O, bijoke yung isa. O, di ba? My day na. Kaluguran da kay tamo. Sige. Na-play na natin yung Oksihina at saka yung tibok ni Earl Agustin. Yung kunan mo ng pick ng O-side, wala tayo niyan as of the moment. Oh.
2: Malabo, malabo.
0: Pero kung meron kang ibang music request ka, Vibes, baka pwede mong ipadala sa amin. Sabi ni AJ Marlaxa,
2: malabo, malabo, oh,
0: ang eng-eng talaga ng ang eng-eng talaga since 2024 pan atat na atat kayo sa impeachment ni VP. Ngayon na naandyan na ang impeachment, taatras kayo. Oh, niloloko nyo yung mga tao, hawak nyo ang beat pero hindi kayo marunong tumugtog. Ang sabi ni AJ Marlaxa, hawak na lang yung beat pero hindi nila alam gamitin, ganun ba? Ang tanong kasi, accountability ba talaga ang habol ng prosecution or demolition ng character ni VP para bumaba ang trust rating nito sa publiko? Kasi gumastos ng almost billion sa pondo ang bayan sa hearing na yan, i-atras lang, hindi naman ganun kalaki. No? Pero malaki, malaki ang gastos ng operations ng Senado. Hindi naman bilyones ang ginastos, no, para sa impeachment lang. Pero malaki. We are talking huge amount, millions of pesos. Sabi naman na nabi, pari kong nyanyi sa ating Facebook page. Good morning, DJ Benjamin. Listening all the way from Malabanas. Yan, yung mga tunay na BBM o bad boys ng Malabanas. Can I request the song Gold by Kiara? Got you, parang nyanyi. Ayan, kasa natin yung music request mo. Gold by Kiara. Ayan, lock and loaded yan sa ating queue. Sabi niya, nagpapaliwanag naman palagi siya sa Facebook. Ayaw niya nahihirapan ng kaso niya. Bloodbat pa. Alam kasi ng mga senator judge na malakas na naipakitang ebidensya at meron ng reasonable grounds to convict Sara. Kaya huwag na nilang patagalin pa. Yes, botohan na. Para kay Nyanyi, okay na yung article ng unexplained wealth for the senator judge to decide. O yun ang sabi ni paring Nyanyi. Actually, may ganyang angle rin yung ibang mga kababayan natin, no? Na focus na lang sa isang article yun naman ang pinakamalakas. Pero di ba, parang iniisip ko kasi parang it defeats the purpose eh. Parang binigyan ka ng mga paraan tapos di ka bibigyan ng pagkakataon na, you know, to explain yourself. Though, again, parang binilift na rin ni Chief Escudero, presiding officer sa impeachment na yan, yung prejudice, tama ba? Mm-mm. Yung rule na bawal pag-usapan yung mga bagay-bagay outside the court. Now, if that rule will be lifted, edi pwede na rin magpaliwanag si Vice President sa forums, sa mga social media, sa mga media conference, something like that. Gail Santos! Sending us a message via Facebook. Di kasi matanggap na palpak, pati witness nila, puro tahi-tahi ang mga sinasabi. In short, walang katotohanan. Pati si Trillanes hindi na natuloy kasi mabubuko sila. Kay paring Dexter Diaz na naman, sending us a message via Facebook. May request siya ng bakit ni pari kong Glock. Oh. Pari ko sa kasal yan si paring Glock. Kinuha ko siyang ninong sa kasal ko kasi hindi siya nag-attend. 3349, syempre DJ, na-proceed nga yung impeachment ni VP Sara Duterte dahil dun sa mga article na yun eh. Kung babawiin, edi tapusin na lang din nila yung impeachment na yan. Halatang dot dot dot dot. Ha ha ha ha ha. 4682 sending us a message. Good morning, DJ. DJ, sana pabor cause madami na sayang na effort. Pero kung madami din namang masasayang na panahon, okay na din. Uy, banggit na ito. Confident naman ata ang prosecution sa remaining article para ma-focus na din sila sa public service. Yan ang request ni Charles Mitron. Ayan ang message ni Charles Mitron. O feeling ko nga overconfident na yung, hindi man overconfident, confident yung prosecution dun sa unexplained wealth no na angulo. At gusto nila mapabilis na tong, yun din ang pahayag ng prosecution para mapabilis na yung impeachment. No? Scheduled for 90 days lang din naman kasi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wondering how she does it with no fear. DJ, good morning. Pa-request po ng tropa ng Shakol. And pa-shoutout naman kay Boss Julie Bernard and sa lahat ng GV Jacks. Thank you very much. And lock and loaded yan, Miss Mines, sa ating queue. Tropa ng Shakol. O kaya baka meron kang ibang music request, Mami Pines. Just in case lang, no? At 3 days nang tumutugtog sa playlist natin tong tropa ni Shakol. Baka lang naman, baka. Rica Gregorio sending us a message via Facebook. Sabi niya, hello po DJ Benjamin, lagi ako nakikinig sa station nyo mula umaga hanggang gabi. Uy, maraming salamat. That's a lot coming from you, Rica. Pwede bang ba play ng Glad You Came? Sinong kumanta ng Glad You Came?

0: Good morning, Bossing! Listening all the way from Araya. Shoutout kay Boss Arlan. PMFTC, happy, happy listening. Pa-request po ng Feed X Cortez ni Flo G. Thanks, DJ. Check it out ko, ha. Wala yata kami niyan. May request ng kanda ni Flo G. Ang title daw is Flood Control. Alam niyo ba ka vibes na yung in-upload na video na yun sa YouTube? Though hindi man tinanggi ni Flo G na sa kanya, pero may nakalagay na indicated dun sa baba na that content is made by AI. Oo, AI ang gumawa. Pero makita mo yung comments, tumantawa sila. Sabi, ang galing-galing talaga ni Idol Flo G. Well, magaling talaga si Flo G, no? Pero hindi siya yung nagsulat ng kanta na yan. Ang nagsulat ng kanta na yan ay computer. At ang lyrics na gawa ng computer at ang boses, kahit ka boses siya ni Flo G, ay gawa pa rin ng computer. Ingat-ingat po tayo sa pag-consume ng mga media online, ha? 3167, good morning DJ Benjamin. Request ng Naparabang, Parabang. Sige, play natin yung Naparabang. Yun po ay request ni Deborah, listener ng Talkwing. Yung pala ay Sing a Song Sang by Deborah. Sing Song Sang? Listening all the way from Talkwing, Porak. Salamat po. Yan. Shoutout sa Duya family dyan sa Talkwing Happy Happy Listening. Kay pare kong Jord na kiniklaim ko na best friend ko pero ayaw niya akong i-claim na best friend niya. DJ, anong oras ka daw mag-out? Libre ka daw ni Rio Manalo Benko mamaya sa mall. Oh, shoutout po sa Limbones Crew TNVS driver. Sa lahat ng TNVS drivers, happy happy listening at ingat po sa biyahe. Ha? Out ko alas 5. So kung nakasadaan ka pa, pwede mo namang ano, pwede mo namang ipadala na lang dito or i-treat mo naman ako ng proper dinner. Rio Manalo Benko, baka naman. Forces got me like, baka dalhin mo ako dyan sa mall na sinasabi mo, mag pancit canton lang tayo eh. Ay, good morning kay chairman and kay brother Noki Nakpil, yan. Gitinok, happy happy listening. Sabi niya, pag-greet naman si Ma'am Faith, Ma'am Ira, Ma'am Ira May Pineda, happy happy listening po. Kay Ma'am Vanessa, happy happy listening. Kay Sir Leo, and happy 30th birthday kay Ma'am Jen. Ma'am Jen, happy happy birthday. Umaasa po sila ng kape galing sa inyo, ha?
1: Happy birthday!
0: Yung pinaka-poging chairman ng council na Mabalakat, si Renon Noki Nakpil. Capital S po. Yan. Tsaka sana makasama ako sa susunod niyong labas, pare. Para naman na maka-update din ako. Sabi ni 1733 DJ, may question ako kay BBM. O bakit sa akin mo sinend? Sana sinend mo sa kanya, di ba? Dapat bang matakot si BBM kapag naging presidente si Sara? Natatakot ba si BBM? Baka gantihan ni Sara ang mga Marcos family? Ano kaya ang klaseng ganti ang gagawin ni Sara, Marcos Romualdez family? Para sa anong klaseng, kung anong klaseng ganti ang gagawin niya, mas maganda itanong mo yan kay Vice President Sara Duterte. Kung tinatanong mo naman kung natatakot si BBM na magantihan, siya lang din ang makakasagot niyan, pero I think alam niya alam niya na pag na-opposit sa 2028 election si Vice President Sara Duterte at siya ang maging presidente, sigurado magagantihan niya yan. So that's just my two cents about the topic. And that's an opinion, okay? Not facts. Balik-tugtugan muna tayo ka vibes. It's 11:12 in the morning. That time check is brought to you by Enervon Z Plus.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam na at makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
4: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Hello?
7: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
6: Bakit ko naman bubuksan ang gripo?
7: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
6: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
7: Icon sa camera. Lola naman eh.
6: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, oh. Eto na. Buksan ko na yung radyo.
7: Lola, video! Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba. This is GV 99.1 para sa Paskong masaya.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
9: Aray, sakit ng katawan ko.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
12: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
13: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
14: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
15: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
16: Let's go, Lala!
15: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
17: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
20: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
21: Ako po maniwala dyan.
20: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
22: Your voice matters.
20: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
23: There any objection?
20: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
21: Oy, wait ha.
20: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up! Walang take-out!
24: I have headache. I have body pain.
25: Pag two, pwedeng flu.
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
27: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
29: Pila, pila,

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: Abangan sina Bamboo, Ichiworms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Clark, Pampanga. Drink responsibly.
3: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, anli rice, at anli soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando, at Miranda Street, Angeles City.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yung...
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
10: Now playing original Filipino music on GV 99.1, your Good Vibes.
11: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Next message from 6582. Sabi niya, good morning DJ, pakigulisak mo na pakigulisak mo la muna la di Patrick and Brian ang po. MB Red Touch, chula, magalang, makaramdam la, brup brup. Shower outs kay Patrick, Brian. Red Touch, chu. Red Touch, chula pala magalang. Tensya na kayo, ne. Shower outs din sa lahat ng mga tiga magalang happy, happy listening. San Jose, yan, sa Parobin Padilla na ako, eh, no? Lahat na lang pinuntahan, eh, no? San Jose, Magala, maraming tropa din dyan. Shoutouts naman po kay John Guevara Pineda. Happy, happy listening. Naghahanap siya ng... naghahanap siya ng, ano, sasakyan, no? Happy, happy listening sa inyo, ha? 9209, happy DJ, happy listening DJ, greet naman na happy birthday sa mahal naming boss na si Jeric Manaloto. Yan, happy happy listening Jeric Manaloto, happy happy birthday sa iyo. At dahil ikaw ang pinakahuwarang boss at pinakagwapo, eh pakapihin mo naman yung mga empleyado mo, ha?

Pa-request ng birthday song naman. Ikaw naman, kapatid. No? Ganda-ganda na playlist natin. Gusto mo birthday song. Happy, happy birthday na lang. At saka huwag kang mag-alala dahil si Bossing magpapakapian sa lahat ng nakikinig ngayon na empleyado dyan. Yan. Sagot po ni Sir Jeric Manaloto ang inyong kape for today. Yun. Napasubo Sir Jeric. Grabe, no? Lake Backline sending us a message via Facebook. Na-spoiled na tanong mga prosecution. Sila na lang ba palagi pagbibigyan? Hello sa kaibigan ko na si Kale. Thanks DJ Benjamin. Shout out sa inyo. Yun ang message niya. Palagi daw na pagbibigyan ng prosecution. So para sa'yo, Lake Vaclay, ano? Bigyan ng pagkakataon, dumepensa si Vice President, no? Huwag munang i-atras, ituloy, ganun. Paring Nyanyi, sending us a message via Facebook, yan, ang kanyang request in music na gold, yan. Shoutouts sa'yo, Paring Nyanyi. Sana na-enjoy mo yung request in music mo. Shoutouts din kay Dexter Diaz, GV, shoutouts sa'yo. Yung bakit ni Glock 9 po, na-play ko na nga ni... Hindi pa ba? Na-play ni, bakit ni Glock 9 kanina? Baka nag-CR ka, Dexter. Baka meron kayong ibang music request. Habol natin sa last batch. Z Miranda, sending us a message via Facebook pa rin. Happy, happy listening. Haba ng sinabi ni Season. Pero malaman mga, ano daw? Pero malaman mga lahat ng sinabi niya, DJ Benjamin. Ano daw? Haba ng sinabi ni Season, pero malaman. Oh, malaman mga sinabi niya. Ano to, ang haba ng message ni Z Miranda. Basahin ko mamaya ha, pag naka-break tayo, ha? O, balik tugtugan tayo with another OPM Top Hit Music. This song goes out to all of you politicians. So, hindi naman lahat, yung mga feeling lang nila na ang kapangyarihan ay pwede lang gamitin sa pabor nila. Ito po si Ben and Ben sa kanilang awiting Kapangyarihan. Playing here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe spice and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niya nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. For isn't it nice? Until 3 p.m. tayo magkakasama today. And wouldn't it be nice kung I'll fill you in already? I'll fill you in agad-agad sa good news. Dahil na-mention ko na rin kahapon, yung ating team ay napaka-busy, no? Kaya pag may mga konti-konti akong pakisuyo, eh, pinapa sa next month ko na yata. Ganon. Lagi silang nasa field ngayon. One meeting after another. Dahil syempre, hindi tayo pwedeng hindi makisaya sa Tigtigan Terakan Kengdalan 2026, October 23 and 24. Abangan nyo ang GV99.1 dyan. At tawagin na ang barkada. Get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka-inaabangang street party of the year. Kita kits, mga ka-vibes, along Balibago, Angeles City. Ito, TTKD 2026, GV99.1 sa Tigtigan, Terakan, Kengdalan 2026. Oh, ito, I think this is a recap or a rewind na, no? Dahil ilang beses na rin naman namin itong in-announce. So, magpa-rewind na tayo. Ano, namimiss natin si Craig David. Ano kaya nangyari kay Craig David? So, here's a recap or a rewind kahapon kasi medyo na busy tayo, no? Talagang chika-chika kami ni Ma'am Heidi kahapon. Kung gusto niyo mapanood yung replay niya, nako, isa pa nga abangan yan, pero sa December pa naman. You can watch the replay of our live podcast kahapon sa ating page, GV99.1. At mga ka-vibes, wherever you are, you can always tune in and vibe with us. Watch and stream GV99.1 live anytime, anywhere through our official website. Kaya tara na, visit gvradios.com and catch us live wherever life takes you. So your favorite music, your favorite DJs, and your daily dose of good vibes are just a click away. And then we tell you na you can actually watch us live na rin in real time dyan sa gvradios.com. Hiwa-hiwala yung mga streamers natin. Like marami pa rin sa Mixler, mga 20 plus thousand, ganyan. Tapos yung iba sa gvradios.com. We want you to visit our website nga. No, that's gvradios.com. So you have an option to stream, to listen, or to watch, to actually watch us live dito sa studio 24 hours a day, 7 days a week. Now, let's get back to fill me in. Dahil need nang i-fill in ang ating mga timba. Kamusta na inyong mga timba, mga balde? Anong laman yan? Kailangan marami laman na utak yan. I am not watching it or haven't watched it yet. Pero ngayon may press conference, like a few minutes ago lang. Press conference, may timba, the filtration system and the works. Kamusta naman? Hindi ko kasi napanood eh. But I'm sure they're demonstrating how yung tubig ulan eh pwedeng gawing tubig inumin. Probably, ha? Huh? Something like that. Kasi a few minutes ago pa lang nangyari eh. So, just to fill you in, no? Kahapon, eh, medyo marami rin tayong napag-usapan. Discarding balde, discarding plantito. Now, bakit ano, nababash, no? Bakit pinagtatawanan ito? Mga legit na tips itong mga to, yung discarding balde, discarding plantito, no? Pero bakit, no? Bakit it's getting a lot of bashing? Well, here are some of the reasons we are seeing based on how netizens, you know, how netizens can freely react. Well, a lot of people see it as a mababaw or a band-aid solution. Siguro marami na yung napapagod. Bakit sa atin nang gagaling lagi?
For example, yung sa problema natin sa cash flow ngayon, 'di ba? Bakit tayo magtitipid? Sila kailan ba nagtipid? Something like that, 'di ba? So nararamdaman na maraming netizens na parang another band-aid dapat solution na sa atin na naman manggagaling. So where are the taxes going uli? Yun uli yung tanong. At alam na natin kung saan sila napunta. Diba? Hindi naman lahat, pero napakalaki. Ano pa? Siyempre yung irony. Dahil El Nino, siyempre, kakaunti ang pag-ulan. So, paano tayo makaka-kolekta ng maraming ulan? Yun naman yung isa ring puna. Huh? At nandyan na yung ini-expect nating inaasahang mabilis at malaking proyekto. Kasi Super El Nino is a worldwide phenomenon right now. So all of the countries are preparing for it. And we can't help but compare how countries are preparing for it. And later, we'll cite this list. It's a nice list of what the other countries are doing. Pero syempre, kailangan ng budget dyan. So what if Wednesday, what if malaki ang ating budget? Ano kaya ang ating mga plano? Meron namang ibang plano ang ating gobyerno, no? Aside from doing our part din sa pag-kolekta nga ng tubig ulan or pag-plant, pagiging plantita uli or plantito. Pero syempre, Wednesday, what if maraming naipon ang gobyerno? Wednesday, what if malaki yung ating funds? Di ba? Some of these projects are pagsasaayos ng mga dam at water reservoirs. Di ba? Yan yung mga expected. Yung mga about infrastructure. Sistema para sa irigasyon ng mga magsasaka. Suporta sa mga komunidad na nawawala ng tubig inumin. Which is ito, meron namang plano din yung ating gobyerno dito. So, gaya nga sabi nila, ilan lamang ito sa mas malawak nilang plano. At meron sila mga seryoso ding hakbang. Tulad ng cloud seeding, meron din namang ibang mga countries dito sa Southeast Asia na isa yan sa kanilang mga plano para magpaulan.

0: Eternal with Angel of Mine on your number one good vibe station, GV99.1. Wednesday ho ang Angel of Mine mo na magpapasalubong sa iyo ng Delish Cheese Dough Pizza. Kasi maaga ang Pamaskong hatid na Delish Cheese Dough, kaya sumali na sa 6 Stamp Your Way to the Cash Grand Prize. Mag-takeout sa paborito mong branch ng Delish Cheese Dough Pizza of any flavor, topped with extra mozzarella, collector stamps for a chance to win up to 100,000 pesos and tons of consolation prizes. Promo runs until October 31. Follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for the full mechanics. Ikaw, Wednesday, who ang Angel of Mine mo na magpapasalubong niyan sa'yo? DJ Liza.
1: Well, ang aking angel who ay nag-iisa at bukod tangi kong boyfriend. Baka naman pag-uwi ko mamaya. Uy!
0: Okay, ayan na, na-announce na. Oh, para wala matulog sa labas mamaya, no?
1: Yes, or outside of the Columbus siya.
0: Oo nga. Lalo na, medyo uso yung dengue.
1: Ay, true.
0: Marami kong kilala. Kahit mainit. So, extra ingat lang na magsuot ng mosquito repellent.
1: Yes.
0: Magkulambo. Ika nga ni DJ Liza, di ba?
1: Magkulambo.
0: At makisaya. Dahil feeling ko kakabugi ni DJ Liza ang stage natin sa GV 99.1.
1: Well.
0: First time mo ko sakali. TKKD.
1: Yes, oo. It's my first time. So, I'm very excited about it. Kung ma-invite.
0: Lagi kasi ako nagigising kay DJ Liza, no? Nag-uumapaw ang kanyang energy kapag hapon. So, kita-kit sa GB 99.1 stage, Tigtigan Tera, Kandalan 2026, this October 23 and 24 na.
1: Yes!
0: Sobrang lapit na nun, ah. That's a Friday and Saturday, right?
1: Yes, next okay. Week na, nakalive na ako eh.
0: Grabe, next week na?
1: Yes!
0: Tawagin na ang barkada, get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka inaabangan at isa sa pinaka malaking street parties of the year. Kaya kita-kits mga ka-vibes, TDKD 2026 with GV 99.1. Ipa-fast Wednesdays na lang kita, ha? Pero bago yan, isingit ko lang yung What's Up Wednesdays natin. Yung mga hindi ko natapos na trending Tuesdays ko. Eh, yung SB19 at ang Beanie ay nag-submit ng kanilang pasong entry sa the Grammys. So,
1: why?
0: Just rooting for them. Kaya
1: let's root
0: nag-play
1: for
0: lang
1: them.
0: Ako. Kahit sino pa sa kanila manalo or sana both, no? And ano pa ba? Huwag na lang muna. O, mabilisan na lang na Wednesday, what? DJ Liza, dapat mabilis lang to, ha?
1: Oh my God! Wednesday, what?
0: Kasi nga, patapos na tayo at pag-good vibes na tayo, no? So, Wednesday, the where or the who na pupunta yung Sabado mo? Kasi yung Maria Deborah na song, ha? Number one pala yan halos sa mga Philippine charts. Ilang beses ko na siya plinay. Doon ba galing yun?
1: Yung parabang. Yan ba yun?
0: Kanina na pupunta yung Sabado mo, parang doon ko narinig sa lyrics noon, no?
1: Yes!
0: Kaya pala number one yan ngayon. Oo.
1: Sa akin, saan ba na pupunta yung Sabado ko? Parang lately, OT na pupunta yung Sabado ko. Trabaho pa din.
0: Okay. Akala ko yung mapupunta sa labas ng Kulambo.
1: Ay!
0: hindi
1: matay!
0: Talagang work pa rin, no? Kasi
1: work
0: kailangan kumayod.
1: Yes.
0: Hindi pwedeng tama rin dahil maraming
1: magugutom. Lima pa naman sila sa bahay.
0: Akala ko sasabihin mo dahil maraming corrupt na pakakainin at hindi kayang busugin. Hindi, nakita ko sila sticker.
1: Sneaker, okay.
0: Talaga kasi ako yung bumalik doon eh, no? Wednesday, what? Ang laman ng balde mo. Mabilisan na lang.
1: Wednesday, what? Laman ng balde ko, tubig!
0: So, nag-ipon ka, pero...
1: Nag-ipon?
0: Kaya kasi maraming lamok kasi walang takip. Kaya ang dami nila lamok, ang dami niyang tubig na inipon, walang takip, ayun. Kaya takpan mo naman yung iyong balder, yung drum. Wednesday, what? Are you saying yes or no to this October? Share ko na yung thought of the day ko noon.
1: Oh my God! I'm saying yes for October! Let's go!
0: Hindi, yes. Ay, no. Ano yung no mo?
1: Ay, yung no ko? No sa bad vibes! Let's go!
0: No sa bad vibes eh, no? Pero may time pa na ano? May time pa tayo? Ay, hindi, wala na pala. Sisingit ko sana isa kong tanong eh. Wednesday, why? Na-off ka ba o hindi doon sa umiyak?
1: Sa umiyak!
0: Oh, alam mo yun, yung umiyak?
1: Hindi ko na alam yung umiyak eh.
0: Ay,
1: sorry.
0: Hindi ka, okay.
1: I'm living under the rock.
0: Kaya pala puro good vibes lang to si DJ Liza. No? Hindi niya alam kung sino yung umiyak. Okay lang yan. Kaya leaving you with this nice thought of the day, and sabi mo, good vibes ha. This October, I'm saying yes to all, open your heart to God. Abihira lang to ako nagsashare ha. See, cast every worry unto Him. T is for trust His timing. O is for obey His word. B is for believe His promises. E is for expect His blessings. And R, rest in His presence.
1: Amen.
0: And let Him love you. Let him love you when your heart is tired. Here's Alan Walker with Tired. This has been a DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Kasama si
1: DJ Liza, ang eksaheradang chismosang DJ.
0: O, abangan siya ng 3 to 6 p.m. kung gusto nyo magising at makatipid sa kape. Dito naman sa ating number one good vibe station,
1: GV 99.1, your good vibes.

0: drama.
1: Fire it all.
2: We are GV99.1.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire.
4: You're listening to your number one good vibe station.
3: The roof on fire.
4: GV99.1. Kung halip ay kwentuhan, relatable na tawanan na walang preno at hugutang may aral, nasa tamang tambayan ka. Ito ang Chika Fan Tambayan, ang tambayang puno ng tawanan at chikahan. At kasama nyo ngayong hapon ang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. Good afternoon, mga kabay! Mga ka-vibes, check naman natin ang inyong energy ngayong Wednesday para sa ating Wednesday supremacy. Kung ang linggo mo ay isang pelikula, ano ang magiging title nito at bakit? Para sa mga main character dyan, katulad ko, i-text nyo na yan sa aming SMS line. Ito ang aming text message line. It's 0908-516-4466. Pwedeng-pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just type GV99.1. Makikita nyo kami agad dyan. Top search kami. Also, if meron kayong Signal TV, you can watch me at channel 306. At para naman sa mga medyo techie, meron na kaming website. You can visit gvradios.com at mapapanood nyo kami sa aming live stream. Kaya mga ka-vibes, gustong gusto kong marinig ang inyong main character energy this afternoon. Kaya kung meron kang isang pelikula para sa linggo mong ito, ano ang title at bakit? Abangan ko yan mga ka-vibes ha. For now, let's keep the music going with some of our OPM songs. Dito lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.
5: Rock na ito! OPM naman, dito lang sa GV99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na si Log with double egg, only rice at only soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando at Miranda Street, Angeles City.
10: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
11: This beat is presented to you by Palanu.

0: We are GV99.1.
1: Good food and good music with your number one good vibe station, GV99.1. At syempre, nagbabalik kayo sa aking programa dito sa Tambayang Puno ng Tawanan at Chikahan, Chika Fun Tambayan. Syempre, with your nag-iisang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. At syempre, may kasama ako this afternoon.
2: Oh, hello mga ka-vibes, it's your boy DJ Benjamin. Kayo nakatutok sa GV99.1. Just here to sit in with DJ Liza and have fun, syempre.
1: Siya na yung nakasikin sa akin. At syempre, sa ating Wednesday Supremacy, syempre, main character tayo today. At gaya ng tanong ko, kung ang linggo mo ay isang pelikula, ano ang magiging title nito at bakit? At marami tayong mga text line. Alive na alive ang ating mga ka-vibes this afternoon. Unahin na natin kay 8694. Ang sabi niya, good afternoon DJ Liza. Pakiplay niyo naman po ang Biyahe by J. Roa. Parang kakaplay lang kanina neto, 8694. Pero we will try to play it again later, okay? Next naman tayo kay 2792. Ang sabi niya, DJ Liza, kung ang buhay ko ay pelikula, ang title niya ay Isang Linggong Walang Day Off. Aray ko! Totoo ako din, walang day off. Yeah. Bawal mag-day off ang mga ano, alipin ng salapi.
2: Yes.
1: ako nga pala, si Kuya Dudes, pa-request naman ng kantang Bahay Yugyuga ni Flo G at Glock 9. Sige, mamaya after a commercial break, lahat ng inyong mga song requests, ipiplay natin yan. Alright, we also have another one here from 3016. Ang sabi niya, good afternoon, pwede po bang mag-request ng Kilometro by Sara Jeronimo? Salamat po. Okay, I'll play that, don't worry. Another one here from 0318, sabi niya, good afternoon DJ Liza, pa shout out po sa lahat ng mga masisipag na TNVS driver, pa-request po ng Dilemma, salamat from Ninyo, the Poging Transporter. Poging-poging Ninyo. And para sa akin DJ Liza, kung lalagyan ng pamagat ng isang linggo, ang isang pelikula ang buong linggo ko, ito ay Sa Piling ng Manibela. Ay! Gusto ko yun! Kasi araw-araw ko na pong kasama sa paghahanap buhay ang aking sasakyan, kaya yan ang napili kong pamagat. Yes naman! Saludo po sa lahat ng mga jeepney driver, kasi dahil sa inyo, nakakarating kami from one place to another.
2: At sa lahat ng drivers na rin. Yeah.
1: At sa lahat ng drivers, yes. DJ Benjamin, pwedeng pasuyo naman pabasa ng ating mga FB messages.
2: Yun, sa ating Facebook page, shoutouts to Bian Carlos Valdeben. Oh, bakit nauso kasi? Sabi naman ni Z Miranda, bakit takaw tulog? Teka, oh, nakalimutan. What? Oh.
1: What?
2: Ay, hindi tayo ng message from Z Miranda na ito hinuhugot na natin, ka-vibe. Sabi naman niya is, bakit takaw tulog? Teka, nakalimutan ko na tanong. Baka mali sagot ko. Mali din dinig ko, DJ Liza. O ano daw ang pamagat ng iyong isang linggo kung ito ay gagawing pelikula, ha? O question natin. Shoutouts to Onyeng Pascual, tandem sa hapon. Hindi naman, ano lang, check her out lang. I really enjoy, you know, doing air work or board work with DJ Liza. Yes. Ayan, si Onyeng Pascual na nanonood ng ating live stream sa GV Radio. So on that note, let me plug this real quick. Mga ka-vibes, wherever you are, you can always tune in and vibe with us. Watch and stream GV99.1 live anytime, anywhere through our official website. Kaya tara na kabayas, visit gvradios.com. Yan po ang aming official website. And catch us live wherever life takes you. Your favorite music, your favorite DJs, and your daily dose of good vibes are just a click away. Pwede rin to sa phone, ha? Ano lang, go to your browser and search gvradios.com. At sa paparating na tigtigan, terakan ka vibes. Oh. Makisaya, Makisaya.
1: Makisaya. Oh,
2: Makisaya. Makisaya sa GV 99.1 sa Tiktigan Terrakan Kingdalan 2026 this coming October 23 and 24 yan. Tawagin na ang barkada and get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag na magpauli sa isa sa mga pinaka-inaabangang street party ng taon. Kita-kits tayo dyan mga ka-vibes. Kasama ang inyong mga paboritong DJ syempre.
1: Excited ako dyan sa TTK din na yan. Natuloy ang usapan. Meron ako nakita dito kay Jel Cunanan. Sabi niya, isang linggong fag-ibig. Bakit fag?
2: Oo, kasi yung letter P at saka, yung letter F at saka letter F niya, minsan nag-meet.
1: Alright, we also have another one from Denden San Pedro. Sabi niya, mind tech. Bakit laging nakaharap sa PC?
2: Oo, dahil mag-iisa na yung utak niya ng computer. Kaya mind tech siya. Next message is from my dear friend Rems Maghuya. Pare, kamusta? Kamusta ang galawan natin? Medyo matagal-tagal na tayo nagkikita. Good morning, Mern. Sabi niya, how is you? Same-same, pare. Guwapo pa rin. Shout-out pay Pat-Pat. Oh, kalikot, especially kay Pat-Pat at Jo Marian. Dito siya sa talyer nila ngayon. Oh, yan. Shout-out sa lahat ng mga mabusising mekaniko na mahilig magbuting-ting at saka mga likot. Yan. Ayusin niyo po yung mga hindi gumagana, hindi yung ayos ang gagawin hanggang masira. Shoutouts pare kay Rems Maguyap. Happy, happy listening. Next is from Catherine Santos.
1: Sabi niya kay Catherine San, happy Wednesday sa inyo, DJ Liza and DJ Benjamin. Ako kung ilalagyan ng title ng isang linggo ko ay Live Before You Love Me at pakiplay na rin Thank You and God Bless.
2: Isiningit yung ano eh, Live Before You Love Me. Okay, check it out ni DJ Liza yan ha. Next message is from, message pa ba tayo? Sorry.
1: Sige, last na lang. Sabi niya, anong special sa stage ng GV sa Tiktigan?
2: Yan ang aabangan mo ngayon, AJ Marlaxa. No? Tignan mo na lang kung ano yung mga hinahanda namin na mga pasabog. Oh, sa hindi to bomb scare. Tiktigan may pasabog ang GV, hindi. Mga kakaibang gimmick yan. Siyempre, fun pa rin with your favorite DJs. Ha?
1: Okay, magbabalik tayo. Ha? Makinig lang kayo sa amin at syempre, pwedeng-pwede nyo nang isend ang ano nga ba ang magiging title nyo para sa 1 week na to at bakit? At ito ha, may napanood akong reel sa Facebook ni J. Benjamin. Oh. Na sabi, don't dim your light for the others. God made you to stand out. So keep shining.
2: Aww!
1: Magbabalik ang Chika Fan Tambayan ng tambayan puno ng tawanan at chikahan dito sa yung number 1 Good Vibe Station,
2: GV 99.1,
1: your good vibes.
0: Your good vibes. GV 99.1.

0: kalaban sa mainit na hapon. Siyempre, babalikan natin ang ating Wednesday Supremacy. Kung Linggo mo ay isang pelikula, ano ang magiging title nito at bakit? Manami tayong mga text messages sa ating SMS line. Babasahin na natin yan. Sabi dito ng 6582, good afternoon DJ, per request ng album ng A1, lahat po ne. Thank you. We will try, okay? Meron pa ako isa dito from 1128. Sabi niya, hello DJ Liza, ako, title ng pelikula ay Isang Linggong Pagod. Bakit pagod? Shout out kay Kim Prado and Daddy Mac Prado. Shout out sa inyo. At dito sa 1347, sabi niya, good afternoon DJ Liza. Pamagat ng linggo ko kapag nakita ko ang Lunes, ang kapitbahay ko ang agang linggo. Ha? Sana okay lang ako. Sabi niya ulit, ulitin natin ha. Pamagat ng linggo ko kapag nakikita ko na ang Lunes, ang kapitbahay ko hanggang linggo, ang inis at bad trip ko. Shoutout kay Ken Glass Alum. Parukas naman DJ Eye of the Tiger. Sige, that's plug. We're gonna plug that later after a very short commercial break. May pagdad dito kay 6630. Good afternoon po para sa akin. Ang magiging pamagat ay Isang Linggong Walang Sobra. Pwede po mag-request ng Luha ng Buhaya by Glock 9. Salamat po. Sabi niya, DJ, mali yung pinatugtog po pa yung yogan. Yung kay Flo G at Glock 9 dapat. Sorry na. Yan kasi nakita ko. Alright. Pero I will try to plug it again, okay? Sana this time tama na. Dito naman tayo kay 2650. Sabi niya, good afternoon, DJ Benjamin. Sa akin, Gone in 60 Seconds. Payday. Ako din. Parang ano, lumilipad lang din yung payday ko. Saka, I have nothing if I don't have you. Paki-play na lang din po, thanks. Sige, we will try to play everything, okay? Dito naman tayo sa ating Facebook Messenger. Ang sabi ni Leva Clay K, Isang Linggong Vaclay Have! That's nice! We also have another one from Gail Santos. We're pulling up that message, Gail Santos. We're almost there. Shout out sa iyo. Ang sabi niya, siguro ang title ko ay Mute because I'm mute. Ay! -1 tuloy ako sa langit. We also have another one from Hides Buhain Mariano. Ayan, ang sabi niya, my title will be I won't go home without you. Uy, ganda naman nun. Salamat po. Ang sabi niya, good vibes Wednesday. Pa-shoutout naman po kay Papa Bong at buong toda ng Pardel. Kay Hides Buhain Mariano at buong admission team. Ay! Shoutout sa inyo. Shoutout kay Tito Bong. Mga ka-vibes, ang next segment natin, maglalabas na ako ng chismis of the day. Kaya stay tuned, alright? Stay tuned dito sa aking Chika Pantambayan. Ang tambayan puno ng tawanan at chikahan. Tuloy-tuloy ang kantahan dito sa yung number 1 Good Vibe Station, GV99.1, your good vibes.
1: We are GV99.1.

0: GV99.1.
1: Good food and good music with your number one good vibe station, GV99.1. Nagbabalik ang Chika Fan Tambayan, ang tambayang puno ng tawanan at chikahan. Of course, with your eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. Bago ang lahat at hindi ang uli, basahin ba natin ang huling message dito about sa title of the week para sa mga katulad kong main character. Sabi niya, the battered husband, ipatulfo si Mrs. Uy! Lagot ka kay Mrs. pag narinig niya to. Request po ng Jump by Blackpink or Standing Next to You by Jungkook. Thank you so much, 1733, for sending in your request and ang title ng inyong week. So many times. Meron pa dito isang shoutout, pabati po kay Rain at Pinky, lagi pong nakikinig sa inyo. Thank you so much for listening to GV99.1. Ako mga ka-vibes, ang title ko for the week ay binigay ko na lahat pero kulang pa rin. Kasi bakit naman ganun? Nakita ko kasi yung tax ko, beh! Ang laki, tapos papabilan pa tayo ng balde ng DSWD at DOH. Oh my God! Face to face. Ipipilit pa nila yan. Ganyan yung gusto ko, yung harap-harapan ako niloloko. Pero may iba tayo, mga kabibes. Ito na ang chismis for today. Huwag ka mag-alala, Bian Carlos. Hindi ko sure kung matutuwa ka dito, ha? Sabi niya kasi dito sa Facebook message, sabi niya, kakatawa ka talaga, Eliza. Chismis, masisiyahan ba kami dyan? Baka putyo-putyo lang yan, ha? Hindi ko sure. Sana masiyahan ka. Ito na nga, may chismis ako kanina. Kanina nung nakasakay ako sa jeep, papunta dito sa GV99.1, napasilip ako dun sa katabi ko. May naka-open kasi Facebook Messenger niya, tapos may ka-chat siya. Tapos dun sa chat niya, may nakapin dun sa parang message. Siguro ka-vabes niya to, ano? May nakapin dun sa message, sabi niya, hello, okay lang yan. Pagplanuhan na lang natin next time. Pero hanggang dun lang, kasi nga nakapin. Tapos, after niya mag-update dun sa jowa niya, mayroon siya kinlik na isa pang message. Ang sabi niya, hello po, good afternoon, papunta na po akong work. Huy! Bakit may pagano'n? Napagkakita ko parang, ay, not my business. Diretso ang tingin. Dahil dyan, ang chismis natin ngayong hapon. Mako-consider mo bang cheating ang micro-cheating? Kung meron kayong ideas, opinion, or may gusto lang kayong i-share na secret, pwedeng-pwede nyong isend yan sa amin sa SMS line namin 0908-516-4466. Pwede rin kayong mag-message sa amin sa Facebook page. Just type GV99.1. Makikita nyo kami agad dyan. Or, kung medyo teki ka at gusto mo kami makasama anytime, anywhere, kahit ano pa ang devices mo, pwedeng-pwede mong i-visit ang aming website. Just type gvradios.com. Makikita mo kami dyan. O, quick background muna ha ng micro-cheating. Ano ba yung micro-cheating? So mga ka-vibes, ito ang usap-usapan ngayon sa mundo ng relasyon. May tinatawag kasi tayong micro-cheating. Ito yung mga kilos na pwedeng directly mong tinataksil or parang makasira ng tiwala ng iyong ka-relationship. Kasama rito yung pagtatago ng chats, pakikipaglandian online, pakikipag-usap sa isang tao ng palihim o pagbibigay ng special na attention sa iba na hindi alam ng partner mo. So, ang konsepto ng micro-cheating ay tumutukoy sa maliit na paglabag sa tiwala na maaaring hindi umabot sa actual na affair. Kaya ang question of the day, mga ka-vibes, cheating na ba ang micro-cheating? O harmless lang ito hanggat walang physical na nangyayari? Interesting, di ba? Lalo na dyan sa mga Gen Z. Kalat na kalat ang micro-cheating. So, consider na bang cheating to, mga ka-vibes? Gusto kong marinig ang inyong pahayag? I-send nyo na yan sa aming SMS at Facebook page line. Babasahin natin lahat yan, okay? Balik tugtugan muna tayo, mga ka-vibes. Magbabalik ang Chika Fan, tambayan ng tambayan na puno ng tawanan at chikahan. Dito lang yan sa iyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.
0: We are GV99.1.

0: Good food and good music with your number one good vibe station, GV99.1. And that is Cry Me a River and the background by Justin Timberlake. At nagbabalik syempre ang inyong nag-iisang tambayang puno ng tawanan at chikahan dito sa Chika Fan Tambayan. Of course, with your nag-iisang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. Tamang-tama yung mga pop music na yan, no? Kung ganyan ang mga gusto nyong music, tara na dito sa TTKD 2026. Makisayaw with GV99.1 sa Tiktigan, Terakan King Dalen 2026 this October 23 and 24, which is next week, by the way, guys. Tawagin na ang barkada. Get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka-inaabangang street party of the year! Kita kids, mga ka-vibes! Huwag na rin iba yung usapan. Balik tayo sa usapang micro-cheating. May mga na-receive na akong mga text messages dito, no? Basahin natin sila. Ang sabi ni Lance ng Bicol, hi DJ, per request po ng parabang. Thank you. DJ, nakalista naman name ko dyan. First time kong makinig sa'yo eh. Thank you po. Thank you, Lance ng Bicol, sa pakikinig. Meron tayo dito isa pa kay Onyong Pascual. Shoutout sa'yo, Onyong Pascual. Ang sabi niya, micro-cheating. Wah! Lalo na ako, may asawa na ako, nakikipag-chat pa ako, ano to, lokohan? Ayoko, outside ko lang bo, sabi nga ni DJ Nice, nauuso na ang lamok. Tama, mahirap ma, outside of the kulambo, ano? We have another one from Bien Carlos. Pulling up your message right now, Bien. Stay still. Okay lang kung wala ka pa, jowa. Yan din. Ayan. DJ Eliza. Pili sino talaga. Malupit na sumagot at kumagat sa mga matatamis mong bola dyan. Uy! Pero kung may partner ka, ay, masasabi na yung cheating na. Cheat ka. Gusto sabihin na naghahanap pa. Parang walang... Ayaw mo ba ng period? Parang nahihirapan ako. Sabi niya, basta yung ano, masasabi na cheating na daw ang micro-cheating. Kasi kung gustong sabihin, naghahanap ka pa ng gulo sa utak mo, parang balde utak, sabi ni UCECICC. O nga naman, no? Gusto mo nung ano, yung halo-halong kalamay. Parang balde na puno-puno ng ano... Halong-halong tubig na pwede daw inumin. Meron pa tayo isa dito kay Jel Kunanan. Shoutout sa iyo, Jel Kunanan. Ang sabi niya, micro-cheating, ano yun? Balikan natin, yung micro-cheating ka, vibes, ito yung may jowa ka na, pero nakikipag-chat ka pa rin sa iba. Yung ini-entertain mo pa rin yung mga, ano niya, yung mga, hi, hello. Good afternoon. Kumain ka na ba? Sabi ni Jay Kunanan, micro-cheating, ano yun? Wala pa akong karanasan dyan. Ayaw sa akin ng mga girls. Bigyan nyo na nga ng chance tong si Jay Kunanan. I-chat nyo na to. Ilagay na kita sa Facebook ko. Speaking of Facebook, mga ka-vibes, kung gusto nyo makita ang aking daily updates, pwede nyo i-follow ang aking Facebook page. Just search DJ Liza. Nandun ako, makikita niyo yung kagandahan ko doon. Tsaka kalakihan. O mga ka-vibes, ito ang ating usapan ngayong hapon, micro-cheating. Cheating na ba ang mako-consider ang micro-cheating o harmless ito hanggat wala pang nangyayaring actual relationship? Isa nyo ng opinion, suggestions, chikret ninyo sa aming SMS line 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just search GV991. We are at Tap Search. At mga ka-vibes, kung gusto niyo naman kami marinig anywhere and everywhere you can always tune in and vibe with us. Watch and stream GV99.1 live anytime, anywhere through our official website. Kaya tara na! Visit GVradios.com and catch us live wherever life takes you. Your favorite music, your favorite DJs, and your daily dose of good vibes are just a click away. Kaya tuloy-tuloy ang tugtugan mga ka-vibes. Dito yun lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.
1: We are GV99.1.

0: huli, gusto ko lang sabihin, I love you, Miss Pines. May pusong mamon po talaga ako. Don't worry, Mommy Pines. Ipi-play ko yung Love on the Brain by Rihanna after a very short commercial break. Meron akong isa dito from 2792. Ang sabi niya, di ako magsasawang mag-text hanggat hindi mo pinipatugtog ang bayugyugan. Ako nga pala si Kuya Dudes. Kuya Dudes, I tried to find it. Hindi ko makita. But I will try, no? I will ask our tech team to have it downloaded. Next, we have 8375. Sabi niya, hello DJ, pa request po ng Siyempre by Willie. Thank you po. Siyempre, ipi-play natin yan. Siyempre, ikaw lang. DJ Betty, 2013, 2 a.m. Pauwi na ako. Ay, iba pala to. Mali! Magandang hapon, DJ Liza. Magandang hapon din sa'yo, Batusay! Ang sabi naman ni Lance ng Bicol, mabuti na lang, loyal ako, DJ. And thank you sa pag-play ng song request ko, DJ. God bless. God bless din sa'yo, Lance ng Bicol. Meron din tayong iba pang mga messages dito sa Facebook. Basahin natin lahat yan. Sabi ni Z Miranda, micro eyes, micro cheating, microwave, micro sausaw. Ang dami naman nun! Hindi tama yan. Bakit hindi ba siya masaya sa akin? Ay, aray! Ay, nako! Sa akin, binigay ko naman lahat, DJ Liza. Oo nga naman, no, si Miranda. Micro-cheating, it's still a cheating. Okay. Sabi naman ni Gail Santos na pinupulap ko ngayon ng message. Sabi niya, nangyari na sa akin yan. Yung micro-cheating. Uy! Interesting tong topic ni, ano. Ay, interesting yung message ni Gail Santos. Antayin lang natin siya mag-load, mga ka-vibes. For the meantime, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-send ng inyong suggestions, violent reactions, chikrets sa ating SMS line 0908-516-4466. Pwede-pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just type GV991. Ang sabi ni Gail Santos, nangyari na sa akin yan, micro-cheating. Ayun, bumalik siya sa ex-BF niya. Pero nakaraan na yon, mahalaga sa akin yung nag-iisa naming anak na si Miguel. Oy. Correct ka naman dyan. At least naka-move on ka na. That's wonderful and that's good for you. Tuloy naman natin yung kay Mr. Kale. Sabi niya, may ibang tao talaga hindi makita ang kasiyahan sa isang tao lang. Kaya nagagawa nilang mag-cheat. Nasa inyong partner mo, paano mo pakiisamahan saka pinipili mo siya pagkatapos naghahanap kami ng iba. Uy, masyadong seryosa si McKill. Alright, we also have another one here. Sabi ni Denden San Pedro, buti hindi ka nahuhuli sa katabi mo, DJ Eliza. Nakikibasa ka. Kasi nga, chismosa, di ba? Discreet lang. Ayan na, meron pa isa dito kay AJ Marlax, ha? Ayan ang sabi ni AJ Marlax, ha? Kapag nag-cheat ka sa partner mo, ang kasunod dyan ay karma! Kahit pa nasa chat lang yan, dyan lahat nagsisimula, kaya maaga pa lang tigilan na. Amen. Tama, AJ Mar, no? Nag-umpisa talaga yan sa ano eh. Good morning po. Kumain ka na ba? Bigyan na kita ng 50 pesos pang load. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Meron ako na-receive na secret while on a commercial break. Babalikan natin yan after na commercial. Pero for now, gaya ng sabi ko, kung meron pa kayong ibang violent reactions, suggestions, opinions, isan nyo lang yan sa aming Facebook at Messenger. Pati sa SMS line namin. gusto niyo mag-tune in sa amin at mapanood ako ng live at makita ang aking kagandahan, just visit our website, gvradios.com. Mga ka-vice, magbabalik ang ating Chika Pantambayan dito sa iyong nag-iisang good vibe station, GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1.

good music and good vibes with your number one good vibe station, GV 99.1. Playing on the background is Titi Botibo by Moira de la Torre. And welcome back to my Chika Fun Tambayan, ang tambayan po na ng chikahan at tawanan! Of course, you are with your eksairadang chismosang DJ, DJ Liza. Bago ang lahat at hindi ang uli, gusto muna basahin ang message ni Bian Carlos from our Facebook Messenger. Ang sabi niya, napagod ka na bang sumayaw, DJ Liza? Mga kasama ko sa office, gusto ka, si Nice and Kuyang Benjamin. Burida kayo, Kenny Office. Medyo paano na, pawala na rin yung energy ko. Meron pa tayong iba pang mga messages dito sa SMS line. Basahin natin tong yung kay 0318. Ang sabi niya, good afternoon DJ Liza. Dapat kasi kapag pumasok sa isang relationship, dapat maging loyal at committed na sa partner. Huwag na mag-cheat! Pa-request po ng tao lang by Lonnie. Sige, tatayin natin i-play yan ninyo ng Poging Transporter ng TNVS. Mamahal. Meron ba tayong isa dito kay 4493, yung sabi niya, kaya wag ng TANGA. Wag na nating sugarcoat, wag tanga ngayong 2027. Kapag sa una pa lang may red flag na, eh ligwakin mo na, wag nang pauto, ganarn. From Bernard ng Dawa. Ano ba yan? Gusto ko kasi yung harap-harap akong niloloko. Sabi naman ni Miss Pines, Mommy Pines, thank you so much DJ Liza for playing my song request. God bless. And thank you so much for supporting my program, Mommy Pines. I love you so much. Mwah! Ako, DJ Liza, yung torpe na lang ni Jow. Sige, dudes. Piplay na lang natin yung torpe. Mas madaling hanapin yan. Meron tayong isa pa dito kay 2372. Sabi niya, pa-shoutout po kay John Guevara Pineda, naka Mirage Gray, Team Libo.

0: nga ang secret ngayong hapon. Sa secret, ang sabi niya, na-addict ako sa online landian. Sabi niya, "Hi DJ Liza. Isa akong regular listener ng Chika Fan Tambayan." Uy, regular listener agad, 'di ba? Nakakailang araw pa lang. "Gusto ko po sanang humingi ng payo. Nagsimula lahat nung pandemic dahil walang masyadong magawa, babad ako sa social media. Noong una, simple lang, scroll-scroll, react-react, comment-comment. Hanggang sa natutunan kong mag-reply sa mga stories ng ibang tao. Nakakatuwa pala kapag may nagre-reply rin. Kapag may nagsasabing, cute ka, maganda ka, interesting ka. Unti-unti naging parte na siya ng routine ko. Pagkagising, hawak ang phone, bago matulog, phone ulit. Hanggang sa dumami ang nakakausap ko. May mga random strangers, may mga followers, may mga tao ring alam kong interesado sa akin. Aaminin ko, DJ Liza, may partner ako. Hala. At doon ako nagsimulang mag-guilty. Wala naman ako nakikitang iba, wala ring physical na nangyayari, pero may mga pagkakataon na mas excited pa akong naghihintay ng message ng ibang tao kaysa kausapin ang partner ko. Minsan nagdidelete ako ng messages, minsan nilalagay ko sa archive, minsan sinasabi kong wala lang yon kahit alam kong may konting landian nang nangyayari. Kapag may nag-send sa akin ng sweet messages, kinikilig ako. Kapag may nagko-compliment, masaya ako. Pero parang doon ko na hinahanap ang validation ko. Hanggang sa napansin kong hindi ko na kayang tigilan. Kaya walang notification, parang may kulang sa araw ko. Mahal ko naman yung partner ko, DJ Liza. Hindi ko siya gustong saktan. Pero pakiramdam ko, nalululong ako sa atensyon ng ibang tao. Hindi ko alam kung boredom ba ito, insecurity, o simpleng nakasanayan lang. Pero alam kong may mali kasi nagsimula na akong magtago. DJ Liza, mga ka-vibes, paano ko sisimulan ang pagbabago? At paano ko may babalik ang focus ko sa totoong relasyon kaysa sa validation na nakukuha ko online? Sana matulungan niyo po ako. Naku po, ka-vibes! Bakit naman ganun? Sinasabi ko talaga sa'yo, mapapalo ka ni Mama. So mga ka-vibes, ano ang take natin dito sa ating ka-vibes na nag-share na kanyang secret ngayong hapon? Ano ang inyong valiant reaction, suggestions, paano siya makaka-move forward? Paano niya matitigilan yung addiction niya sa pagkakalap ng online praises? Tama ba yon? Online praises. Isend nyo na yan yung mga reactions nyo dito sa ating SMS line 0908-516-4466 or i-message nyo sa aming Facebook message. Just type GB991, lalabas kami dyan. Kami ang first at unang makikita nyo dyan. Sige, bigyan ko yun ng chance. Magbabalik ang aking programang Chika Fan Tambayan. Dito lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1.

0: GV99.1.
1: Keep chilling with good music and good vibes with your number one good vibe station, GV99.1. At nagbabalik ang aking programa dito sa Chika Fan Tambayan, ang tambayan puno ng tawanan at chikahan. Of course, dito pa rin kayo sa iyong nag-iisang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. At syempre, bago ang lahat, may gustong ipabati ang ating mabait na friend na si Sally Gay. Happy, happy birthday kay Blair Zion Basilio. Mabuhay ka hanggat gusto mo!
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
1: Okay, now, sa ating secret of the day. Meron tayong mga few, meron tayong mga text messages na pumasok after commercial. So, kailangan natin basahin to para makatulong naman sa ating ka-vibes na gustong mag-move forward na sa kanyang addiction. Ang sabi ni 4493, ay nako girl, magbago ka na. Ikaw lang makakapagbago ng attitude mo. Tanggalin mo lahat ng yan. Disiplinahin mo ang sarili mo. Ganarn! From Bernard ng The Walk. Okay, we have another one here from Bien Carlos. Ang sabi ni Bien, simple lang yan. Advice ko, delete na lahat ng kachat or i-block niya. That's it, pansit. We also have another one from Z Miranda. Ang sabi niya, palit na siya ng bagong account. Yun lang masasabi ko. Tama nga naman yun, no, si Miranda. Kung hindi niya maiwasan, tanggalin na lang niya yung ano niya, social media, ganun ba? Check natin yung chat ni Mikhail. Ang gawin niya, tigilan na niya yan. Focus sa, ayan, medyo naputol doon. Kasi ano, medyo may delay ng konti. I'm so sorry, mga ka-vibes. Sabi niya, ang gawin dyan, tigilan na niya yan. So, focus na lang siya sa trabaho, sa partner niya, at lumayo na siya sa social media, or block niya na lahat ng mga kachat niya. Tama nga naman, no? Para makamove on na siya, i-block niya na lahat. I-delete na yan lahat. Meron pa tayong another one here from Jel Conanan pulling up his message here. Ang sabi niya, pahamak ang chat na yan. Tanong, ikaw gusto mo ba? Alam mo password ng CP na partner mo o hindi na may tiwala ka naman? Parang maganda yung point na yun, no, Jel Conanan. Pag-usapan natin yan sa susunod na segment, no? Meron pa siyang isa dito, sabi niya, tanong, mahal mo ba partner mo? Kung mahal mo, ikaw na mismo gumawa ng paraan, kawawa naman partner mo. Aww. Totoo nga naman, kawawa nga naman yung partner niya. Ano? Ayan ang ating mga feedback sa ating mga ka-vibes. Mga ka-vibes. Mga ka-vibes, kung meron pa kayong mga shoutouts dyan, pwede nyo i-text yan sa amin sa aming 0908-516-4466 na SMS line. You can also send us a Facebook message. Just search GV99.1. At mga ka-vibes, gustong-gusto ko kayong makasama sa TTKD 2026. Makisaya with GV99.1 sa Tiktigan Terakan King Dallin 2026 this October 23 and 24, which is next week na, mga ka-vibes. Tawagin na ang barkada, get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka-inaabangang street party of the year. Kita kits, mga ka-vibes! O mga ka-vibes, patapos na ang ating programa. Ibibigay ko na ang DJ Liza's Steak of the Day. After ng commercial break, magbabalik ang Chika Phantom Bayan dito sa yung number 1 Good Vibe Station, GV99.1, Your Good Vibes.
0: GV99.1.
3: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
10: Kavibes, advertise.
11: Huh? Advertise?
10: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
12: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
13: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
14: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: GV99.1.
1: Keep chilling with good music and good vibes with your number one good vibe station, GV99.1. At nakikinig pa rin kayo sa aking programa, ang Chika Pantambayan, ang tambayang puno ng tawanan at chikahan. Siyempre, dito pa rin yan sa inyong kasamang nag-iisang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. Bago ko ibigay ang aking DJ Liza's take of the day, basahin ko muna tong isang text message galing kay Bernard ng Dawa. Ang sabi niya, kung talagang di mo maaalis yan, girl, ibenta mo na yung CP mo. Check lang natin kung meron pa tayong mga messages. Wala na so far. Ayan, shout out po sa lahat ng mga sumuporta sa aking programa. Ang bilis ng 3 hours, no? So ito na nga mga ka-vibes ang DJ Liza's take of the day. Mga ka-vibes, mga ka-vibes, minsan hindi naman tao ang hinahanap natin. Minsan validation, minsan attention, minsan assurance na mahalaga tayo. Pero kapag ang isang bagay ay kailangan ng itago, kailangan ng i-delete, o kailangan ng pagsinungalingan, baka panahon na para tanungin natin ang sarili natin kung hanggang saan na ang nararating nito. Hindi masamang gustuhin ha, ang appreciation, pero huwag natin hayaang ang pansamantalang kilig ang sumira sa taong pangsamantagal. Mga ka-vibe, heto ang baon nating realization ngayong Wednesday Supremacy. Hindi lahat ng attention ay pagmamahal at hindi lahat ng kilig ay koneksyon. Minsan ang pinakamapanganib na pagtataksil ay nagsisimula sa mga bagay na akala natin maliit lang. Ang tunay na main character ay hindi yung laging hinahabol ng iba. Ang tunay na main character ay yung marunong magpalaga sa mga taong pinili niyang manatili. At tandaan, kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo na kailangang hanapin ito sa notifications ng ibang tao. At yan na nga ang ating DJ Liza's take of the day. Once again, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes na sumubaybay at nagstay sa akin sa 3 hours kong segment. Until next time, mga ka-vibes, meron naman tayong Friday! Sana ibigay nyo ang inyong suporta ulit sa aking pagbabalik sa Friday. Mga ka-vibes, ito ang aking programang Chika Fan Tambayan, ang tambayang puno ng chikahan at tawanan. Umeere every Monday, Wednesday at Friday, 3 p.m. to 6 p.m. with, of course, your nag-iisang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza. Kaya hanggang sa muli, patuloy tayong tumawa, makichika at matuto sa bawat kwentong dala ng buhay. Dito lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.
0: GV99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ko?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yung...
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan...
12: Titikman ninyo ang batas ng isang apel!
8: Nasa ibaba.
13: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
14: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ng aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, nagdudulot ng pagdududa sa pagiging patas ni Matibag ang mga nauna nitong artikulong pumupuna kay Duterte. Kinwestiyon din ni Lim ang pagbibigay ng NBI Director ng mga update sa investigasyon habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Samantala, sinabi ni Matibag na sinusuri ng NBI ang mga ari-ariang umano'y konektado kay Duterte at sa kanyang pamilya batay sa affidavit ni Gracioso. Sa kanyang salaysay, iginiit ni Gracioso na naghahatid siya ng mga maletang naglalaman umano ng pera kina VP Sara Duterte, Davao City Representative Paolo Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa utos umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi ng pamilya Duterte ang mga paratang tinawag ni Paolo Duterte na katang-isip ang mga pahayag ni Gracioso, habang itinanggi naman ng kampo ni Velasco ang mga alegasyon laban sa kanya. Itinanggi rin ni VP Sara ang pagmamay-ari sa mga ari-ariang sinusuri ng NBI. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa mga alegasyon ni Gracioso, habang nananatiling usapin ang akusasyon ng kapo ni VP Sara ng political bias laban kay Matibag. The morning roundup headlines. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi banta sa kabuhayan ng mga residente at komunidad ng mga katutubo ang planong Paksilika Project sa Capas Tarlac sa kabila ng mga pangamba sa posibleng displacement at epekto nito sa kalikasan. Ayon sa Pangulo, inaasahang lilikha ang proyekto ng 10,000 trabaho at magpapalakas sa partisipasyon ng Pilipinas sa global supply chain ng mga umuusbong na industriya, kabilang na ang digital economy at artificial intelligence o AI. Gayunman, nagpahayag ng pangamba ang ilang grupo sa posibleng epekto nito sa kapaligiran, mga tradisyonal at mga lokal na komunidad. Kinwestiyon din ng ilang residente ng Capas kung magkakaroon sila ng sapat na kwalifikasyon upang makinabang sa mga trabahong malilikha ng mga development projects sa lugar habang nangangamba sa posibleng paglikas. Binigyan din naman ng Pangulo na isinasaalang-alang ng pamahalaan ang mga usaping pangkultura at pangamba ng mga residente hinggil sa displacement. Patuloy na binabantayan ng mga komunidad at grupo ang planong proyekto dahil sa mga posibleng epekto nito sa karapatan ng mga katutubo, kabuhayan at kalikasan. The morning roundup headlines. Kinumpirma ng Malacañang ang pagdalo ni United States President Donald Trump sa ika-49th o 49th na Association of Southeast Asian Nations Summit na gaganapin sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City sa November 16 hanggang 18. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing kahapon na araw ng Miyerkules, kumpirmado na ang pagdalo ni Trump. Ngunit wala siyang inilalahad na karagdagan o iba pang detalye tungkol sa pagbisita nito. Hindi rin malinaw kung kabilang sa mga aktibidad ng US President ang planong paglagda ng Paksilika Framework. Inaasahang dadalo sa summit ang mga lider ng mga bansang kasapi ng ASEAN at kanilang mga katuwang na bansa upang talakayin ang mga usaping panrehiyon at palakasin ang kooperasyon. Inireklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na special non-working days sa National Capital Region ang November 16 hanggang 18 bilang paghahanda sa pagtitipon. Matatanda ang huling bumisita si Trump sa Pilipinas noong November 2017 sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. The morning roundup headlines. Nagsagawa ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation ng dredging at pagpapaluwag sa humigit kumulang 20 kilometers ng mga ilog sa Pampanga upang mabawasan ang pagbaha sa expressway. Ayon kay NLEX Corporation President at General Manager Luis Reñon, kabilang sa mga lugar na isinailalim sa proyekto ang bahagi ng Tulaok at Panquiari Rivers sa San Simon at Pao River sa Santo Tomas. Sinimulan ang mga operasyon noong huling bahagi ng August matapos lumubog sa baha ang hilaga at timog na bahagi ng NLEX na nagdulot naman ng pagkaantala sa biyahe ng 10 hanggang 12 oras. Ayon kay Reñon, magpapatuloy ang dredging patungong Manila Bay sa tulong ng San Miguel Corporation kasunod ng kahilingan ni Pampanga Vice Governor Dennis Pineda. Naglalagay rin na ang NLEX Corporation ng mga sheet pile sa mga pampang at gumagawa ng mga pasilidad na magsisilbing imbakan ng tubig upang mabawasan ang panganib ng pag-apaw nito papuntang expressway. Dagdag ni rin yon, plano rin itaas ang ilang bahagi ng NLEX kasunod ng pagpapataas sa Tulaok Bridge na isinasagawa ng isang kontratista ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Inaasahang magpapatuloy ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang epekto ng pagbaha at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa NLEX. Oras sa buong Pilipinas, 7:06 in the morning. At yan ho muna ang atin hong unang batch ng headlines today. Yung mga magpapahabol ba na pabate, i-comment nyo na sa Facebook Live ko. Dali, dali, dali, dali. Hello kay Kuya Jake Ecleo Galvez. Maganda umaga, Kuya Jake. At shout out daw sa mga CRK employees kay Mrs. daw niya na si Madeline Gabriel. Good morning, Kuya Jake. God bless you too. To Adele Di Matulak, sana mapansin ng LGU ng San Fernando ang nagiging traffic sa Kalulut every rush hour. Mga malalaking truck dito na dumadaan dahil sa truck ban daw sa MacArthur Highway. Halos nasisira na yung daan sa kakagawa lang.
1: You're a liar.
0: Saan banda yan sa Kalulut, Adele? Kung may ano nga kayo, may mga picture kahit mga video, padala nyo nga sa amin para may paglalapit tayo, may katibayan tayo, ano, at malinaw, ha? Hello to Sean Kyle Flores, kay Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Salido, kay Alpidio Madanay Domingo, at sa Lopez family mula sa Alcala, Pangasinan. Maganda umaga kay Kenneth Lizarondo. Good morning. Kay Paring Bianong Sibal. Good morning daw sa kanyang miss na si Shell Sibal. I love you. At pa-request ng Forevermore. Hello din kay Ma'am Jeng Raimundo at sa lahat ng empleyado ng SIAC Clark International Airport Corporation. Tama ba? Oh, yan. Tama. At saka kay hubby daw niya si Choi Raimundo. Hello din kay Sir Richard Perico Galang. Good morning po sa inyo. Okay, commercial break muna tayo at magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV na rin 9.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading ilumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad kung obra o pamagaral.
4: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
7: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
8: Para ka ring supermom o busy working woman na kaudokayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhoid FA, uling atin niyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasawop, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self, aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sasawop, makaiwas king lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
9: From

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

We got a good vibes and a headlines here by the morning roundup. Wakey, wakey. It's time for our second podcast today. Oy, 7:49 na ho na umaga. Ah, bilis-bilis na ho kilos. Baka, kung gusto nyo, huwag nyo akong masyadong iniidolo. Huwag nyo akong masyadong ginagaya. Hi, good morning. Ngayon ho ay payday. Payday Thursday, okay? It is October 15, 2026. Kumusta ko po? And you know, by next weekend, yung ating inaabangan na tigtigan Terracan King Dalan 2026, one of the most sought after and look forward to street party celebrations. Tigtigan Terracan King Dalan 2026 is gonna be next week, next weekend, okay? To be exact, it's gonna be on October 23 and 24. At alam nyo ba kung sinong nando doon? Oh, syempre ang yung Good Vibe Station ay makikisaya doon. Oh, ang GV99.1 po ay nandiyan sa Tigtigan Terracan King Dalan 2026 as always. October 23 and 24, kaya tawagin na ang barkada. Get ready for the music, the fun, and the good vibes. At huwag magpapahuli ha sa isa sa mga pinakaabangang street party of the year. And of course, mga ka-vibes, order from any branch of Della's Cheese Dough Pizza for as well as 229 pesos. Follow them on Facebook for more updates, Della's Cheese Dough Pizza. At kagaya na sinabi ko, naka-live na ho tayo ngayon. Makigulo na sa akin sa ating Facebook Live. But good morning naman lang kayo. Facebook.com/GV991. Laba-laba na habang maganda-ganda ang panahon, mga ka-vibes. Ano sabi ho ng pag-asa? Nasa 3 hanggang 5 tropical cyclones ang inaasahang ma-develop o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mula ho ngayong October 2026 hanggang March 2027. Parang matipid, ano? Ninyo eh, no? So yan ho yung latest climate outlook po ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. To be precise, October ay nasa 1 hanggang 2 ang naasahan na nasama ng panahon or at least tropical cyclone. November, next month, 1 or 2 din ang inaasahan. Sa December, same din, 1 or 2. Sa January, wala or 1. Sa February, there is a slim chance of having a tropical storm, and same with March 2027. Hindi mainit ba ang panahon natin na naman? Ganun naman palagi. Pero ano kayang maidudulot niyan ngayong may Super El Nino? Kasi by default, regular natin talagang init-init na ng panahon. Di ba? Kaya ngayon. Oh, siya mga ka-vibes. 7:53 na ho ating oras sa buong Pilipinas. Sa magpapa-shoutout, bilis-bilisan ang pagta-type, mag-comment na sa ating Facebook Live ngayon din. You know that you can actually listen and watch us live as well through our website, gvradios.com. At kung gusto yung malaman ng iba pang mga DJs, mga programa ng inyong Good Vibe Station, mga schedule, pwede lang kayo magpunta. Pwede rin kayo magpunta sa aming website, gvradios.com. Okay. It's time for our instant shoutout, mga ka-vibes. Pwede rin kayo mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni 9826, shout out daw kay John Guevara Pineda, lahat ng CR sa Angeles na try na niya lahat. Bakit? Sakitin ba ang tiyan niyang yung kaibigan? Ay, pwede pala. Kung baga may mga food crawl, di ba? Mga food vlogger. Tapos nagra-rate ng mga pagkain sa mga establishmento. Ay, bang kaibigan mo, pwede rin siya mag-CR review. May bidet po sa CR na ito. May tissue po sa CR na ito. Ayun, ganyan talaga eh. Bilis sumumpong yung tiyan.
Ako yung nasaswerte naman ako, pag bumabiyahe naman ako, hindi naman ako ganun. Lalo na sa ibang bansa. But there were times, really, na ganun na nangyari. Hindi ko rin alam kung ano ba nakain ko sa mga panahon. Ang hirap naman, travel ka tapos masakit siya. Hindi ka makapag-focus eh. 7:55, maganda umaga kay 7372. Sabi niya, shoutout daw sa team niya, ang Limbones crew, kay John Guevara, Noel Capati, Robert Pascual, Rio Manalo Benko, Renzi Miklat, James Ramsey Alvarez, na lagi nakatutok daw sa atin. Mga TNVS ba ito, parikoy? Mga TNVS din, ano? Good morning. Dami mga nakikinig na TNVS sa atin, ha? Oy, mga sir, mga ma'am, ingat-ingat kayo sa biyahe, ha? Everyday, ha? Sabi ni 9143, masyado pong matraffic kahapon sa bridge ng Barangay Anunas. Nanong Milyari. Hello din kay 9934, pasyarao daw sa kanyang mister si Eric Michael Sagal. Araw-araw daw siya nakikinig on the way to office. Ingat daw sa biyahe. Ingat sa biyahe, love. Oy, sana all love. Good morning. Sige, 7:55 na po, ha? O, dito naman tayo sa Facebook Live. Maganda umaga kay Sean Kyle na nagre-request ng cheerleader. Sean, naka-turn back ako ngayon. Hindi ako makakapag-play ng mga bagong kanta eh. Baka meron kang alam na throwback hit dyan, Sean Kyle. Hello kay Olivia De Leon Villapana. Shoutout daw sa kanyang

0: Yung pisong halaga ng hindi rehistradong fabric softener.
1: The morning round of headlines.
0: Magalang Mayor Malu Paras Lacso nagbabala laban sa mga illegal subdivision project.
1: The morning round of headlines.
0: At Supreme Court nagpasya na hindi pwedeng pagsamahin ang senior citizen discount at iba pang promo discount.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtotot, narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Inakip ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at militar ang dalawang Chinese nationals sa San Simon, Pampanga. Matapos makumpiska ang umano'y 1.2 milyong pisong halaga ng hindi rehistradong fabric softener sa isang warehouse. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, isinagawa ng kanilang mga operatiba kasama ang Philippine Air Force, Military Intelligence Unit at Food and Drug Administration o FDA ang pagsalakay sa bisa ng search warrant dahil sa umano'y paglabag sa Food, Drug and Cosmetic Act at FDA Act of 2009 na nagtatakda ng mga panuntunan sa mga produktong saklaw ng mga ito. Kinilala ng CIDG ang mga suspect bilang umano'y incorporator at supervisor ng pasilidad kung saan pinaniniwala ang ginagawa ang mga produkto. Naaresto ang dalawa matapos umano'ng makumpiskahan ng mga fabric softener na walang rehistro at license to operate mula sa FDA. Nagbabala naman ang CIDG na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ang paggamit ng mga produktong hindi dumaan sa kaukulang pagsusuri sa kaligtasan, kalidad at mga sangkap. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na tiyaking rehistrado at dumaan sa kaukulang pagsusuri ang mga produktong ginagamit sa bahay.
1: The morning round of headlines.
0: Nagbabala naman si Magalang Mayor Malu Paras Lacso sa mga residente laban sa pagbili ng mga lote mula sa mga illegal na subdivision at hinimok silang tiyakin ang legalidad ng mga ito bago makipagtransaksyon. Pinayuhan ni Lacso na ang mga prospective buyer na beripikahin ang mga permit at dokumento ng subdivision bago magbayad o lumagda sa anumang kasunduan. Hinimok din niya mga residente na kumonsulta muna sa lokal na pamahalaan upang matiyak na otorisado ang isang property development. Nagbabala rin ng alkalde laban sa mga alok na may kahinahinalang mababang presyo at mapangakit na promosyon. Binigyan din niyang kailangang tiyaking kumpleto at tunay ang mga dokumento bago ituloy ang pagbili. Layunin ang paalala ng lokal na pamahalaan na maprotektahan ang mga residente laban sa posibleng panluloko sa bentahan ng lupa at mahikayat silang maging mapanuri sa mga transaksyon sa real estate.
1: The morning round of headlines.
0: Nagpasya ang Korte Suprema na hindi umano maaaring pagsamahin ang 20% senior discount or senior citizen discount at iba pang promotional discount na inaalok ng mga negosyo. Alinsunod sa Republic Act Number 7432, a Senior Citizens Act. Sa desisyong inilabas ng Unbank noong October 14, pinawalang sala ng Korte Suprema ang general manager ng isang hotel sa Bacolod City na kinasuhan dahil sa pagtangging magbigay ng senior citizen discount sa mag-asawang edad 66 at 70. Tumanggi ang manager na ibigay ang karagdagang discount dahil nakatanggap na ang mag-asawa ng 20% discount sa room rate bilang miyembro ng isang bikers club. Ayon sa Korte Suprema, maaaring piliin ng mga senior citizen ang promotional discount o ang 20% senior citizen discount. Depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Binago ng mata sa hukuman ang mga naunang desisyon ng mababang korte na naghatol na nagkasala ang hotel manager. Binigyan din ng Korte Suprema na bagamat layunin ng batas na protektahan ang mga senior citizen, dapat ding maging patas at makatwira ng pagpapatupad nito sa mga negosyo. Ayon sa Korte Suprema, hindi dapat magpataw ang pamahalaan ng labis na pasaning pinansyal sa mga pribadong negosyo sa ngalan ng kapakanan ng publiko. Oras sa buong Pilipinas, 8:01 ho na umaga. Asan na magpapahabol pa bate? Hello to si Sean. Pinalitan ang kanyang request. Dying inside na lang daw ni Timmy Thomas. Sige, we'll try to squeeze that all in later. Magbabalik on the morning round at pakalipas sa ilang paalala dito lang sa GV 99.1 at GV AM 792 naglilingkod sa bayan. At 8:01 na umaga, time check brought to you by Sawmugs, a dance.